당가 조선 조제바 조선 제로가나 당당 제급제 폐제 제름능가 셔당 때네 마인 비로가인 로가야능라 당 중앙기 전기 당 탐비군이 당띠인 잠능 당 당럽 동기 폐쇼 챔브로 니힌 동킹 라런제 기코 당 맘응제 렌든 당 뜬니 탑제제 셰탑길 지나랍 당 람바식 돈바 당 셰쇼 당 스제길 지나랍 당 람바식 빌와 리툰 길 지나랍 당 람바식 근들 당 와지지 디엔너랑 프로 터출 셴도 정 터마출비 간을 멍포식 터초바 등 원칠 드미함잉 드마트비 트엔친 멍포식 더블 난치 쇼용니 등근 고틀라 흔훈자비 등거 공원 데크 등 탐정 셰크 고틀 셰크 버클 셰크지 제철 송요레 난치 로튼 젊을지 폐지전 데키 사르발은 타신 따르비 랑제제 폐지닐 마탄니 하르비 피슬 토와 등 하르비 리출 제와 하르비 등흉면바 마르위 인터트바지 주소서 주어버 근들 흐친 땅 요래 나지 로튼 젊을지 쇼용니 저지 사플 동화 등 저주라 근들 땅니 쇼용니 흐지바 등 냉거 멍보도와 뇌땅 언니서 배와지 제 남바 사르판 종도 셰바 나지 로튼 젊을지 쇼용니 참터 제급 종으로 근들 땅비 나조 땅기 자틈제 탑라 땐니 제급랑 고틀 땅 주총 셰비니 바 옹스도 비 치르신 요래 ngaanse tang gi nda khin zan tang le tun la ngo thla she par khin hun ja bi tang yong tang cha chu yong je sam li thok thang dil chi ge sha tan chung yo le nga chi lo tan jer mul ji ji kim kho yin zhe tan la kir pal she bi in zi de den bi tung kun zhe tan la kin dil tang ni gom tab ge chin ji ta ba chung yo le nga chi lo tan jer mul ji je sung tang ma khung tang rab jen tan jer kir pal tang bi je sung tang ma khung ge jer chi la kin dil tang ni lo ji rang jin che tum di tho yo le nga chi lo tan jer mul ji tung ku che chue den bi ja kup chen bi shin dil pe bi Rangjeje pheji lab shiddi jeche khori dang thakur je khori yebo shi tin yule ngantse lortan jemel ji shoyung ni tang nen chong sha jer kapal tang wa tang mama mang chola sam chir chembo yul jang tang ge sel chong mang jer jik le chembo the bi ne tun ngon sel chewa tang khu jam ni thachul chi bi rasung la ngo glu she bi thap sel che san nun rangjin je namba chhi yo pa tang tang nang kel je chap sel chowi namba san jer chong yule tang yong je phisam tang ter sam je tan ta song yule tang shi je tan ta song yo pa Tung rangwi zangjir tung rangwi ti zang, rangwi sarjir, rangwi pheji jeje ni ba ngonsi ji chirishin ba. Tung ge siljunga mungja tung mungsuja mungja jeptinda jir yoba jilar dine. Tung tung rekab jeb shajig ke gongda pheber chapsil jen gelin tenbu nontul si yole. Zonil tamzin si de shengwi ji leka katil shajin mungsu zodibarga bi langsha yin da ngansu tung ge sarjin zikitin jirjui sim ji perum tul tota warsim da darpil tung tachung si bi tapki si jing yin. Longo jibje zamrang ge jirju gongjil si paar jil rangjil cha tsukje tuanjian nikhe je chitsil ngonsil dobi tora shin yo paa deng. Mamang je tsua ngonsil dobi rangjil shung yo jeng. Garjil denbi tsura jeng bi rinmun tibi khe chira shin yo bi. Mamang mang tsukjar gi ku nil, nemang jen deng, rinmang jen deng, shumang jen je je chichun gong yo paar de. Ngarvi zangvi loksu deng, ngarvi denchik je liga. Ngarvi lunba bi yungbib, ngarvi lu kilvi chitsung gansung. Ngarvi chitsil dobi menju tuatan je shabse. ngali zangbi jidul je charjin ngali zidig denbi korig ngali phansam chobi samdur gni je chuwa je yor par retu se je yole rangje je je chu kunda phebi tirim rangje je chechu ngin dang kunda chul gyu na zodub ngi zu rang ge dang lorje ngi zu rang ge je ta ta ma wa ta chung shi ni lorje dang ngi yul dang rgpi jung ge dang la lan je nang dang je che su sung dil se pe thon ni samlo thong wa dang rangje je je chu kunda phebi lorje ni shu je thon ni samlo thong wa Tang tang Jacob je sha zhe gong de pei bi zhe yong je dang ni sam lu dong wa ji xi de dong ci yong de ban zhu gui ba de tang yong ji zhe cuo rang de ge tu mi di rim xi bi Jacob je ni ci che huin de ni den bu sun ba dang zhe cuo rang de ge tu mi di rim xi bi dong ye che huin de zhe den bu zhi ba yin chen me bu ren ye dong zhong jin bi rang ji de zhe cuo rang de ge tu mi di rim ji che chue ni la ma ru yin xin zhong ba tang gen ge zhe lam shu ta chung ji xi ni huan zhe gong de pei ru ma ti le gen de dong wa dang cha bi ji ge rangje je chotsu to ton bi ne ton na chu thachul ngali la ba dang sha zhe ke ke chuen yong je pe jing wen ji ren ngali la ba zhong gu che chu den bi je chu rang ni je sha zhe gong pa la ngali la ba ma chuen yong ni pe ji dang je chu shu yong ni ya tun yong re ken de la ngali la ba ji she gui

당가 초신은 조지바 초진 롱고 사바 원이바 등 더버터 저체 군지도 시바니 중 랑제체 페지털 토피 점리 첨부 문제도 등등 리급제 샤지간다 로지 랑진제 본지를 중니 랑제체 페지니 로지 전군 의사 사바 시다 대비 오바 등 중고 제초 대비 저초 랑는일 페지제 디름 사바 시다 대비 오바를 중고 제초 대비 저초 랑는일 담으로 점리 첨부 토바디 여러분이 중 가득 인능 영비 중화 머리일 야릉 토바 등 시퍼 저바니 도든 더저비 로지 랑진제 벌충 생활 촌요바 등 저쪽 랑들라 중국어 제톱제 혼바리 맞을 페디제 고풍 사바 진마 쳇벌 도진 바 촌요 증 중기 제초 대비 저쪽 랑들게 야진 로진비 제 급크 등럽 전제 조서 조비 토름 자실 등니 미르게제 너든 터출어 제벌 중기 로지 벌와 등 중기 지저 돈바 촌요데 등용지 답제 토코 삼디 제 그 제라 등르데 리가 더비 자툰 랑진 등 말거 랑진 원출 랑진 사투르 랑진지 진철 메퍼 체르 동괴파 등 랑샤 사르파터 등등 제급제 실제 등 세쇼 첨부 덴부실 괴킹 공팔제 탑제 등 스지거 티청조 괴라 잠로 제쇼 등 메탑제 남지 사르피 토니 종기 제초 덴비 제초 랑링 등다 컬플 동괴 만자 등나 르비 종릭 즈근 등 르비 종릭 제 호톤라 체토 통치는 제 켄제 등 시기 인증 르비 종릭 닐링 이퍼다 르글 등 시기르 용괴파 증진 제제 요데 ngansi tongki jechu denbi chchu rang lge ta chung she ba dang pheje tong na ngi par da rgpi jong lge je ni pa la che tu tong chen she gui ba dang rgpi jong lge je dang sul dang thap je je ngi khe che tong gui ba re dirb je char chen sar pye wo ngansi thap chu la pu chi pe lo dang le ta la pu chi zg tin sa ji la pu chi kin de le phen den la pu chi ngon je ti she pa la ngar jen ma ki se rang lge je sul dang ge ti tin pheje tong wi rgpi jong lge je shil ge ta chung dang dar pul tong gui ba dang lgalen je ma je to ko rgpi jong lge je sar tul kin de tong pol gui Tirimna samlun jongja tang, lalina rgpi jongdik jen jongza yin. Ngansi njerdo chewi dirib jen nangda ranggang san gui pa tang. Tapsil lapu chi sarpi nangni jekha len gui na. Mar kisa rangdik je jirse zawi rgpa tachung shepi mungji tod. Tungja ngali yin kang, mgijan ngali rangwa jen ni. Jekab je maung peji la tenjir je tapsi je netun chenpu urab tang rambar samjik tang hito shil gui pa tang. Rgpi jongdik tal matan ni tungja sarpa jil gui kang domsik sarpan jo gui. Chalo ni tong ni khalo lhep di, shu yung ni zhuan zhang cha chuchan thapa tang, lor jin bai tham ngin bin tang po ngwan jir sha jan, ngan su tang gi mamang tang lor jil la zhig bi gam lang ga khilin tam cha yin. Ngan si tang ga chuchan cha chig ba tang jibdan ba, chu jil ba chi cha to tuan bi, shu yung ni zhuan zhang cha chuchan thapa bsha ji, lang sha kha tar zunil tam zin tang, chil chun silwa, shen cha sa ba ji, che san yug ba tang, thakbar tang nyam nin cha chan go sil tang, nip ka go dhul, bag chung go chui chi thai ji, ga dhul am ga chik ta chik ta yag po jig ba tang, Lortan jirmil jiin duan shuk jie tatsi rangjin jie jirji tangsibda pelwa. Khanjur tang jia tsukur jintil tang juantil ngang peji yungra gindil tungwa jie shi di. Shuk yung niin juantil jia tsukur jintil ba di mamang jie ki lenba tang lorji jie tsukim tatabar shi gui. Jalu ni tong nyakhalur shuk yung niin juantil jia tsukur jintil ba shi ji ngan si tang yung tang jie yung marikika mamang la lorja ni bi mbetho mingbar ngonjira shi lichil besun shi bar kilchik tang ni. Chia tsukur rangli jia tangrib jenja jia kum zikhtin jia tablum sarpar jio tu Zhonghua marga nil ghapang hali tobi ngang ni zamlang marga jia chul di njangar lang tapa xie gui. Tanggi mamang la tangda tang nishil xie ni tapsu lapu chi pelwa tang shajag lapu chi gandil. Pandan lapu chi ngonjir jia xil gui na. Ngibarta yonggil patsa mepi gu ni tangga ngotil jenchung tang tisangdar tungwa tang. Yonggil patsa mepi gu ni tang zikhtin jia leta lapu chi sarpa kilpil xie di. Tangda nil ngharbi top tang diambar zikhtin xie gui. Gwamkang dhanpe ji tang zikhtin yagpo shi ni, nganzu tang la namyang jitub chenpo tang tapsul shi ni chenpo dhanbar ngilin dhantik shi zi. Nganzu tang gi zhani mamang nishil shi di nrenhung chenpar katan jirwa tang. Nyan ka tsaapchan kanggu, gokchen tsaapchan chilsul. Gilwa chenpo tachul ji shi tapar jir ni, jinchil mepar jekha ni jekha sarpi shuksa jo tapar. Laglan li nganzu rung hali tang saapi ngisin shung shing zhongzhin ba na, tang totam tang tang chujung sha jiti tang gan dhanlam tang ligang tang jirwa pa maasil. Jacob tang marga chen dhanam tang ligang tang yang dhali wopi. Ngipar tang hali chebi chosam tang hali chebi lortab. Hali chebi topka jeje tukni dambu tang yagparan zin gupa di yin. Shuk yung ni tang nanchung shepa na ti namyang she jimbi lam na yul. Saltang shik tang sakang shikan dhanam tang ligang na masam teshuk la tuk yul. Tangga chuchin jubjiba chuchin shuk yung ni tang nanchung tal topi jamdi la mamang mang chuchi dangju hachang thunbu she yo jing. Jamdi kilin ganag sherin yo pa tang nyamnyung shukdum tangsab sherin yo pa rila. Yina yang ngansi tiye jenji, dungum rangnum tang mungsul jeh dobi nyi te dunmarunga. Shuyung ni tang nanchung sha jen na ngharjin lingin jil la liin rangpo yul.
ཏང་ཡོང་ཅེ་ནེ་ཏུན་ཐ་ཤོག་ལ་ཅན་ཅེ་ཐ་ཆུང་ཏང་ཐ་བཅེ་ཅན་ཉི་ཁན་ཅན་ཅུང་ཤེ་ནེ་ཤོ་ཡོང་ནེ་ཏང་ནན་ཅུང་ཤེ་པེ་སམ་ཤོག་ཏང་ཤེ་ཐབ་དེ་བེ་ཚན་གི་ཏང་ཐན་པ་ཏང་དེ་བེ་དམ་ཚག་ཅེ་བ་དེ་བེ་ཕན་ནེ་དེན་པ་ཅེ་ཡོང་རེ་ཤེ་ནེ་ཏང་གི་ཐོ་ཐ་བར་སམ་དེ་མ་མང་ཏང་སམ་ལོ་ཉམ་ཏོང་ཏང་ཤ་བ་ཉམ
ཚང་ཁལ་དེ་དེ་རང་གལ་ཚང་དང་ནམ་ཚོ་ཉལ་མ་ཤེ་ཚར་སོང་ལེ་ཚན་དེ་ཚོམ་རིག་པ་དང་ཉན་རུམ་པ་དོ་མར་ཅ་བ་དང་ཚོམ་རིག་གེན་ཁར་བ་དོ་ཐ་རིན་ཐང་ཅི་མི་རོ་ཡང་ཉན་མུན་ཅེ་ཁ་དང་དོ་ནེ་ང་རང་ཚོ་ཡང་ཅན་ཅེ་ལ་ཡུང་ཏ་ཁི་དེ་ལག་

Re temen je yang chamdog chi do nang shel gyu ba chi yo nu za tong mang pu shi ge wa mal ngang su na shi pa ge de thang de no cho pu ge yo jin jin ta ngan cho ge nyen dum ta no che pu bi ni chli yang thon jin yo te no dab ge yil cho gyu bi ni chli den da yang chi no ma thun bi che te pha ma chi do nang chen bu she gyu la nyen khur je ma tang kha ni tu tang tu mu zang sa jin sa la su kwan de yang jen kli de dang ni se ri gen da ta ge shi pan de mang a ter ge ma ju jun da yang sha ga chen nang gang gang chen de ren chen ma bar cha chen Gwani wei daji gwani, rupchung humu tuzung gwani, dhamuzi gireb sire. Chiga ching tang chingchil nipi sire. Shibi chinba ga diksil nipa duji ga xe nul tabga, gade ching tongwa am yang na, tong chig na chinba nianul de dangi dhamba thura suku, netig jimu tunsila sire. Loosim menga shibandi debi nul silpa dang, nitsil tsab chibi rig la, lepandi jun shungwa am yang na chibi nianka yang yu sire. Ani, jaga rig, loo ting menga shibaga ja tong marung. Jaga nangga, Kofi jilas kwa ga shipa ga ngtsa ga malgandi nulti anil ki kawa dang zin tarung jaga nang ga tenyang kir ga njashil malak njarchen da kimsila sir. Sim dangtsa, lochik menga shipa ga dangtsa samarung. Dangtsa na tisil chilkabi sirgishki inu tab ga shipa ga dangtsa saji mungsung na jilam dang nengu malgandi nu parmasil shipa ga ngtsa dang ghilam malgalas kwa ga sheni chang khursu nu tab ga tena shipa ga cerhu dang tekin dewa yul sir. Zhe, ozwi sirga tang tilsi. Chigani sirga te tang nje kanu tabka porjir nopa tang. Shuk zhen shkini shipa ga saati, malpanga ni agatung kanu tabka, rabi na lusum menga shipaandi tilsi suh tir marung sir. Nga, cadan ngocil suh nyesi gariga. Nyesi gariga mangpo ga nang ca mangpo jawa nu tabka shipa ga kamande nuanghi chenpu shungde tangi, lo na chera shinba tang tani, shipar chakil toa suko nilpo sabar masil, nyesi ringa shkila ca chir pelwa mangpo nu tabka, Daily, 10 little pull how are you, sir?

Ya dhukpa namba kakam zing. Siyamni, zhongki zhongsib sarpashi pi linchen shijie yin. Chetsi titir linchen dala sambar gapsi shi. Nga nhinchun ba lhashtag cu yin. Dina derang linchen nang, onkur lar gawi yirul. Lolog jen rezang si. Wozhong lhasa yi, sojin na mungsu lab shegu pe ni. ཁསྲ དར ཁས ཁས སྤྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Dina thumar tereng linchen nang godi yonu ge nangtun tangpu te. Ongkur lar gawi yorul, lolog jen rezang si. Wozhong lhasa yi, soji na mangsu lab shegu pe ni. Zhongsib tarji je, xun he sarwa pebar si pe nangtun dab shajie yin. Shtunda rabar, lhasi yar jachi zhong ge yangwi fshang tang de, Yimin go chuo dim dim ji lo lo yong wei na ba zeng bu ngun yu ni hi de me le ta sa zhong qi jie xing deng zhong de le ke ji ji ji yan ni teng ngon ong ku ra tong gu ci yu ong ku ne cu le sam ti yi xing ke de lu ngu tong cha jin zhen xi bi xing li jian zai gu za ji hi yin ba deng ni de re ong xing ge ta ni gu de dim zhi le ga tun da a le lin ga cha ri zhi len zhen de su xi ni me ri ke meng cu ji Dari ngin har nga lolog xiong wii dimdil dang. Sanglur lolog yong wii mhonglim dibjin yu. Dirib sarpir. Anawi dichin dir, dirib jen nangtun sarpan hini, jahi gashtun laru di. Tunli darji dang, adidul lihtun jie, samti zhongsib jie, nambak sarwa xing ngunxin yu.

yema vgtu ye chimchi cherang do ma mar gni hima chembu chig dikte shga khu chongi shingnang ta sgpa changma ndrig yimbi ndedu chig jing tholg tong ma rong si phil khletung tong chur ja do la lhasa tong chher chwel ju je le dun ar khak gan gan khrwa shou tong yang rogrim se khne ma chu je nang yo jing khongi yema chu tang nyam da soma chhpa jig shur ndrig nhon ngal gi pre go dik jing se jing yo Sashing de li zhil qi la gu zhi ma dan bi dun di ya nan ba tong ge kong gi xil zhong zhong cu pen cin er gu zhi ma xie bi su jin yu qim cin xi la li ga yu na zhong cu yong ji ru ba xie jin ri le su zeng di li tun qi jie ma ni chong de xin ba deng zi ma nga wi li shu le jiang qi le song a ma si qim ci ye wa le ni ri jin de pen cin er da zhong cu zhong si bi ji zhong ge meng xie di wi dan de xin yu ji bi xie ba xie le

Tata ku nini sengku tsukwe lezen di ni sinjung yanyin shibi lezen di ri. Ngani tian di lezen ki zongzhin genguwa ta nyanduwa jizyo gengzhu lojian yi. Zewe senga lingge. Ruijie namzha gyudu chanyin ni. Peo ki jizyo kansar kyabte che la kyaji biru mima ki kawwe ruijia shiri. Te chanyang nyanjia tuyubi zemli ruijie chwe woyosar chien ki mudi dobur gyo yu. Deoxie nama ni. Bioki suju ruya chwe nebu kyejin sun yu la, de ruya nye xin kardab nyamdun tiang la nangdun piusun sou yuwa jiegi kyeju tiang yu ri. Nyalam lo xie rin li na, bioki tu meri rinne junzin ta tarbi tongwe celup si chur xin yu bie. Dikub dintra xidang dun he suju meri rinne junzin ta tarbi chi gu ju tini tiwaye kengang che la dunyi chimu tiang ba si ri. Dintra song zang tiang di li zan na, 수준 찬이 키 뉴르고 운영부 당자지 되게 찬이 고로 모두 수준 인비 텐게니 토르르가 제로나

0: Tuzu di jin, ngay kabar ki tohne kong la puyu to du jin, jige jebar dewe bala ki sanne lopchong yaku shu di. Chi jung dung guan du pep tu, chung matang cawe war la bere chupu meba yongwa che yu rao shu mu. Je su bala tang kabar ki tu. Amla ki ugrin dong tang zha, jige jebe kur yu me yin, yu me yi jadan ti da, kong ki ngun ne ju na godi chen ju tang zha war. Jigyang ngay tupu mindu jie song chung. Tuan tiyang tar didar ngang ne juk jiwa shi. Chukuyu cikta shi ni shio gup. Chung me chung bu le du che ma ta yin ye. Kim tu dui bi tu zu nyung we. Tar yung rang ki cao war dato che bar lo gu chung wa tang. Ngay amla lar yang dung guan tu chukuyu dato che bar mi yong ga me chung. Tiena chukuyu lop si gyabu tang. Amla la jige lopyu tini nge nyendar ki nge jong lopsen shikdu kyur. Amla ki yang anna utsu ngang rengi ne yunga mebe jatun teta la len du tang nge je chebar bi. Hale guyobishi la chu lo ni laksam la lipgup gede nubu cha puwa dar nge she gyoksu shimbi. Da yungbe par la ngozar chewe gyurdo chungwa di. Cao chung chung ti mo la ki gigen chungur kyur. Yundan ki jedu ti tar qilu lup zhito jue dir kyur. Tadini amla dung guan du shubi tu zu rin shu shi yindi tu yun lo ni la nye wasin. Yin yang chung yir ki tok zi kangbo ni kong ki tar du yi cunne din si mi. Ngan zu pu kong la pu yu ki ge de to ni lab lin luk bur chi gen jik yang me bi sem dan luk lin che si me batang. Lak bar tu nimu chugu ni la yur je ki tu yun rin bu Balab chowa tan zhawe le me nam yin ki chowa chakbu, kong le chow me ki nangwa dier kar. Peyu tang dung guan sa jin yi ki chowe kum zhi ti heba hajan che we. Kong ki gusu ya me de war kyur. Nido ya me zhong yin lu jizar tu jen ki ngan ubtu. Nge chung mu tang chudur che bu ji du lo bu chuk ji, rang lu sum le le bi chugu nian zham ki reng zu pu jio kang tu. Nyam di cho tang cham dun yung wei zhong da zhui du dong yu ta ji. Nge chui da ti am la lu xiu tu, kong ki jin song li ha li bi nam yur xie dian batang. Ti zhi dok zhi jibu xi pa batang zha le yang jue bar ga xing nyuk zin qie wei zhuwa xi gyang rim ki yi. Kong ki zhan da ma bu go ni, ngan nu tu pe yu lu lok du batang, lo sar tang char ji cu long mi ti ne zui le di ni ling cho ji song. Nge yang ti zhe kong ki duyo lo dar kong jisar tu jen ma char kong puyu la lo yu ti gui zhi che pi. Lo ti jisar tu jen la kong sen xia ji, nge yang chung mu tan chuk chi ti puyu la lo ni nyam zom che pi. Chi ri ma lo kong ki gong mu ti, ba la tan bun che mang bu si ki, am la la ngan zu tan nyam tu dung kwan la lo yu ka ta lap jen tang. Am la ki xin li, cha ka che di ki nam yu dun xin. Cik cik yang misung war shu. Reng yi ngome cao yung du yi zhe wa tang. Nam tang cao nyam du jie gup sung me yi nui shu che wa. Kong ki sem kong si lue du zho dup che wa ji yi du nge ce me nyong cu di nga rang ki xie par yur. Tar nga ta chung me chuk pu jio gang la dang ji nge reng gui ki jie su da du chi bi gen kur yu tang. Chung me nge su tang le zhe jie gup cap che ba. Amla ngan zu ta lin tu yer yu mar yu qie du mi ju bu so yi chui da jie bar, chung me ke lin tu bi. Amla pe yu tu xi lue ngang xiu tu bu chung. Tu yun da wa ni zam li song me zhung. Li ge tang pu zhu su yong ki nun xiu ni zi wo, nga ran su yong su xiu. Tab zi wu tu wo, amla lar yang dung guan tu su gu chung. Tu gup di zhi, nga ran ni dung guan tu ga jie bi tab long ju zha qie ji. Chong yer rinpe si ji tong mo di, dung guan chong yer ki nge zui bi san ki seng da tang si ji cien yin la kir lang ni lo yong wa am la ki sik xin. Yige mi xie bie kong ki, seng da tang cien yin la ki to ki yige tang go ju kyo wa si lo to ju bu ma si. Si ji cien yin di tu ni zhe ju che to ju chung. Am la ki nga la nge zui bi san ki cha ka to bi ne zui ti tang tong mar ba la la song xin. Cik tia chui li, kong ki bop sen ti ngui yong. Lo mang bu jie su, nga ran la si ji cien nye mang bu xie to pa di. Bi na, guang dung xing jing ki nga ji nga zui cha ga tang. Ge yong ki nga ji nga zui cha ga so yi si ji cien nye to pa jing. Nga char jian dar, tang do am la la, ka bar ki to ne dam sa xu xing. Tiji Bala Yi, Kim Yu Yi Mi Xian Da Le Yu Bian Nan Di. Ngalatobi Siji Cinye Di Zhuwa Kim Yu Shibu Kept Ju Yu. Tading Amla Yi, Loblo Sarba Guomo Su Kongki Dawa Gibi Par Shubu Tang. Tar Chungme, Yungmune Kongki Cao Chi Di Dong Guan Tu Yungu Tang. Chukuni Nyam Tu, Pujo Kang Tu Dong Yu Ti, Kogun Lu Gu Chi. Amla Tading Tegrin Ji Zhongki Puyu Tu Chi Lu Ji, Tabar, 특진의 윤진 흉요미 푸유토 칠펩제기 암라기 톡셈니 송미 챙다직 탄자화 네모 동관탕 공기 처우탄제니유 카바니 공기 처우 제도나웨 요치 닉지테르 큐바탕 카발 그뒤 접종 공기 딱도 많이 장장달 푸 수불롱 유베 칼라 망부스 유베 롭종 카부도게 장제 야구 유베 시바 라소베 톡제니 응음을 출레시 학바토 차우 미치 이규 첨부 당부디 징규이 응은우투 암라기 톡제니 태외 자주지르 유 콩키 치신키 레베 장외 종블리 중외 응위남 키디 칭아 총뒤토 유디 차우 람주 유베 뒤구 사로지 뉴신 장말 바산치니 키디야라 약교기 지람 규티 레와 가시기 사르규니 투뉴유 스르웨 니덥 총데기 라마시기 잠도 규디 저 쿤쿤 톡도 메발 이규 동투 람주 규치 뛰고라 투데로 시슈 뛰고티 뒤치수 종묘 알고와 탕 니에 불러 규저치 뛰고티 규니 람주 규시 제발 감유 원장 뛰고티 토도 릴롱 토마게웨 모라지 테바탕 Surzili tunbi zewa. Nincin tunbi li ta jibi zeta mibi mulam sangbu du yubani kor macha. Chisu puyu ngunba jibi gajang li towi toni xiongzu tun zinshigla dila nga yukchub tang. Amla yi nesu di kima ta ngala kabar gimni. Yukchub ti nang. Kongni lama rewa xubi chiji yang yuji yang ni gyartu xu. 티제수 공기 카발갸베 팅장양 나레 망도 송시 나타 김장기 초외고 링스르므 튼담투 다바 쳔베 차외게드 년듀브테기 티급수 공기 지게양 차월장베 레메 즈위추 공베 뉴부총시 메원 파르기 링므르 게디 체가 메발큐 난줄로달 퍼유토로지 튜동기 두좀추 저와히 추이추 Puyuni ka chay ting shi. Langgur ki kolu dunchu su kurwe giji le chi di lupi cina. Amla lam sur tu xing ni. Jinchab si xinba da du tong tu. Rimne tunbi lu sum jing. Nganzu tang ngu chay chidab chay we chen tung ti si chi. Nga kong le nyelam tu ni jidu chay chukbi kapar si nyu xing. Puyu du lupi jung mu kong le gijin pablin chi ru chay batang. Gijin yu. Nganzuta nyelam toni jidu nang tubar kyu. Tengang yin sambar puyu du lukbe amla pagbir ki lundi nang, kongla dagbe cinju ki digi la tijia ge rui xin yu nyamu. Wenyang kongni gyeca la zeta che we donggen xik ta nisu mi nang. Nganzujin jung cu kata qidar che rung. Kongni du cu mi tubar xin tu xin deb na wa tang. Gong Mutha Dung Lo Wei Wo Chi Xin La Wa Chi. Wen Yang, Lundi Kurki Ji Wei, Kong Ki Gu Lu Le. Nyong Si Yang Si Po Ni, Ngan Zu Ni, Ngang Xin, Zhak Yang, Tap Si Wu Du Ki Ni Su Kiar. Kong Ki, Pe Yu Ki Ri Xin Mu Ga Xie Ti, Lo Dar Ma Me Lo Do Dib Zu Neng Yu Di, Chang Nye Pa Tang, Pak Pa Tang, Cha Di, Ya Zi Si Su Wei Ti, Be Zun Neng Yu. Nye Wei Lu Jin, Si Xin Nam, Gar Su Chi Gen Zang Lang Di, Purshin Dibzu Chi Thar. Tasu Amla Xingnangtu Nghe Zuen Nangwar Gyutab Chi. Nghe Simkong Ribe Dingne Amla Yi Tasu Jiyang Nghe Zuen Minangwar. Ludi Simki Ngang Su Te Pagbi Yi Chowar Ruisi Nyambe Gajupi. Simyu Le Debar. Amla Ki Chiso Ki Ngunmi Chuyun Rengbu Tili. Chinju Le Sun Shu Yi Kengbe Balong Ribdu Yi. Xingnang Mukhe Ding Nghe Zuen Me Yang Tie Kum Du Nebe Amla Yi, Chongzor Xizu Nang Xinbi Tarma Tang Lo Zhe Tsur Nechi Di Chixin Lao Tsuba Tang. Chongzor Ulin Ne Yang Pabdun Ki Chixin Leta Nyamle Kang Xizu. Nyamli Kangtu, Gazi Chiwi Lundina, Shundar Nangwe, Amlani, Deja Chubi, Chiksun Ti Wangki, Changme, Yimu Chisi, Kiwa Situchur. Gidar, Kongni Chongzui Nangki, Tarmatang, Loji Pumi Tsu Nichidi, Chishinki, Nyukjin Tang, Bugali Xing, Ning Chiwi, Suzeki, Tunzi Situchur. Nyamli Kangki, Jigurto, Chadotu Chinzon Chigin Kuwa Tang. Amla rengi ki changchubi lakze la dini laja tongmati lenju chungwa di gor chikto nyingi takta yubshi. Nye kimyu yi gichin chokwe nangni nechui di xieto chungsi. Kunzu zong nyamze nyenjo dini yi biewe nyelam nechui yugur chebishikshi. Ngara khali hangsang guibishini Amla yi pabli ngang riglam se xin topo mebe jige gito ni sargubi jenri tangli nasu. Tu tini su. Nyamli Khan Gyatub Chichir Songwa Tan Duni Tar Lungna Tien Yun Lakshi Lita Dinshi Yang Gochang Ngwe Suki Kangti Xiang Yong Yi Tuenli Likri Chibi Tini Marmichigla Mejuni Nyigur Ki Chongzu Mangbu Chongmi Dongcha Laki Babar Lambur Goyuna Chuo Tan Nisu Machibi Nawi Surzi Yuzeti Chukyu Lampu Gomu Chibi Sergi Dimi Dabushikdu Ngwe Sukyur Amlala hajan changchubi lakze yubi wangki, sojong zinze gengzin gigen du kyuwa tang. Dinshir dinchangde bedun lupchi nangzhu. Tana kongki demgyu tang gwezha xingjian shimbi nyinchin tu tuanba tang. Tar wena nyeri cakwar tu, nakze chijim tuwe jakwa le dabi yikzhu kyu. Nge kabar yaktu siji tie tie kong tang lingmyu chiga. Lopa yangbe gwezha chenpu ti cha chung. Dini longu dita rin che tong gwenbe nambashi yi. Kongki sungge nang, mizi zhui shu nang, nikto julien nang we pakyang ye che kengbadi. Ngune sem yule desu. Mizi se le nye rung, tando nyenji nang tuanbatang, cakbar to kwe de sen yu minashi le yubashi. Jie sung. Nye sem la tewe yang chukyi jimbashi ni, kongne cao tang gizhi shu re che gom. Qilun nangwa yi kengbi zicar tang bopsim yi tuni. Tengwi rangi bala nindri tang cakbar to yangsi tong yu yoshi. Taji mo lali tong yu yoshi da. Ngani ni kong jikbu ngosu kietu muju. Che zang, ngani ni ziwi cao rang yang shuk gyab shu a. Xie sungpa ti yi. Londa ni chumu xindu shur. Nyeri yi kengbi amla ki chak sung ti. Tenga ngara rizhong tele chir gyutu yi relam semyong la. Tenga chalung chui tu chui gui yi chukbe mamu lodo ki chitang gursur yang genyong. Taji chishin ki simna zenshin rengi la dakbe chinchu ki ngozar doxin yu. Kongki ceso ni zao tenbe chishin shiktang ni sumebar. Sakyu xienbe chaksib le doxin jite ki sar ye chungwa tang. Changli debi chalung ki dupsi po nyongmu. Ngane debchato zho nyongmebar tili dokde londi shundar ki chutu tewe sashin denbar kyur. Kongki che pabja ki tablan toni mizi nilu le zeche nawati. Demzab nyingi chu lu yang dupshu chirgi ki kong tuchi. Mishi genji jibu chadu kur yu rung. Rengi ki jebe mita lintu namga shik dekbar chi. Kongki berdi ki lakri samuti puyu ki riju lungtang si jikdu jayshin. Ama yumu si ki kangja chede mizi shibu doksen tang xianzin la dene. Londe chujun shingmu nang rengi ki mirab jemar namiyang subda chewe chenjar shik shakwati. Tini chiso ki che pabja ki nyamchu la dene lewa la dabi jandan sewe lenja shiki. Sengnam so, kongtu lingye le nyenchun shubu ni huang dan ni zambatang kuru dawa tsirin la ni piyu du yurwe le wang ki chishin shibi lukzum ti meje ti yin ti rin ki zumri gazi le sen shuzam da shik yin lingye le nganju le zin sen pa to chi
1: Charwa chudi gi rukyub Nuyengo gikzi gi chechin Sengli ge kumkam sa Shamla chawa chudi gi rukyub

0: 사도 그 니츠 근치고 인라 어 잠들라 공감사
1: 어 저기 뭐 공감사
0: 기론 그 담도 추르디 퇴지 니미네 칼칸 잠치 여러발라 다 디리 일직 추기업 길레드윈 테 기랑기 통도 있었는다라
1: 아 레레 기벤 이제 두네 담도 다지 기론기 야 담도 추르디 네츠디 퇴지 알레 초하게 도쇼게다 아 지금 네도 그래 딴 네도 쇼기 티비 마도 네부터 그래 대자기 꾸디괴네레 엔타지데 아 드네마 kēlāṃ jū jē tā kīrōṃ kāgōṃ jō tuyā kē lāngā tē chū nūk tō tē sāngyā yī nē tē kāng jī tē lī yā tā tā tō wū tsē sō anē tā pā tō yī nā tā lō rē, tīn tō rē lāṃ kāpā yā nē sō yā tā nē lē lō tā tīn tō tī nē tā rā yā sō tū bē nē nē chē jē tā bē tē nī tē nē dūn jē jē bē tē nē tō sō yā tā kārē kā jē bē tō chē jē nē kē sē yā tā kū bē tsē nī kē ngā tō rā
0: jē jē
1: nē nē tē yā tē wē kū lī yā tuyā kē tā langa di ne ji chan ne xia dong tu re ne xia dong tu je le ke se ne da ji sa wo to lo chi ne ge da ti je mang bu ji da ne so jo ge min ne mang bu ji ne ji se to da wa de zin je ya mi ya da so jo chi ga ya pe yo re
0: a le le se se
1: ti ba pu ne da ji do ji yong ge na bu ne le da ni go do da de za re ne bu ku ji che jo mang do do ne le da pang tong me ya jing na ji sam lu ti ne ri mi shi da ji da tong de cha de ge le de mi ne ti ge da chokage da tushuge ne chi tusui ne de ne ji simga an ki mg ne chinga kuji cheje ani ji kunzu ya saya da ne de ya ya ye ni yue meng shi to ya kunzu ya da ji ngam da dan jing nang ge xie nang ge sam de ya ji mi shi da ji ma ge de mo shu ne so to ya che do cha le ne ma bu ji na so pan de ne kunzu cha da na da ji chen ne she bi ne da ji mi shi do ne de ne da ji pre klinik li chu ta yon je ka zang pang bu da du ge na ji mu se tue ge yin na ya ru shi ra chin do
0: a le le le le se Lesslis, Galman the case, Dog with 7 years that Jiri Sharno Tubji Javala. The Mahom Ben Alitic Ledunji and Karkaraji Tubzunala.
1: But you have two sort of sacre, careful words to Miguel, but you have two Tubje, that Sugio Gene, Bumdi Care, Dacho, Tushu in it, DJ in it, to get to this in it. Pandemia and Azuma, Yangahu, you said, I should look your day, that you can't get on there, but
0: Jilla.
1: Yeah,

Sakuyu gekeb ki kimsi gekeb parki zato zhwa kongpi donggyuru gyabgyur chibtang. Tuyumung tang chukdu nyamli gyuntu jiki denja tangwa gyunkyung jiti. Uyishar sakuyu ki denja zhumsi sabu zhugui si dena yu. Saishi ki, zhunggu chukki uyishar netun te tokta par zhumtu. Tuyumwe tang xiongchang ki langcho zimpar, ijib chukki cetu ngakju xiongi yu. Ejib choki, sakwe ki tuibab silu tu zhugyur gui di do watang. Chabzi ki tablam ki genda tang dung tu zi di, sakwe denja tang pege yonghwar bie zun che kukin. Ejib ki zhunggu cho tang tuinjo le mo tu xiongnun gip di. Uyishar sakwe ki tuibab silu tu do watang. Uyishar sakwe ki denli le songyong jibab. Sakwe ki denja zhumsi cuisib qiandu yue ji songxiang.

0: manya gatha la manya rini kye tiwa jibi gan chenye den si na ngamu ni sani ndara panda mri par hensin rogon ton peri nyamdi chi sibi gan lu ju chi shija mabon ja jyo la mri par thandri chi serzim zu sa ton rini ton chongli jiri si sa mri mabu jinta nyamni si si ga ni si chungi par si tanda yinde tani sani de la tam sibi gan rini de ta kyab chenbu yo pa ton ta na jun tamba yon manyo wa si so shong tayo pa si Tene nga chi tani sani te ge tamba lozo nima tong dru ni kong ge tamche pe ge jiram tong sani te ge rini ge kola sushun kongda she pa tong shu jen kongda she tepe so kola nga chi jino ji shen na. Shemla nga chi kong ge tamche pe ge dru te tong ten ni manya rini ge che chu denbe ge tani manya ye chi ge tamche tong te tong dru ni nga chi kya kong ti no jino ji she jihi.
1: Nana,

Tene ngomse rang lhondran lhoma yinpi tuisi. Tene gungka yi kao sanga su gu gannam tong re. Tene gyansan gati yi kao sanga rang apha ga pa yi. Tene tongto la chi song ne. Tene nga rang gu sojire nendo chola hachang gawi gyansan gu tene jirisina pa yi chi tene jirisina ajung anyen la so bato naju yaran cham nare. Tene di yi kao si nga su Tene jiri sina nyingung janja, tene nga tsu ku nima chi zhu yi gosu, tene nga tsu ku shtamba yara peni, tene shtanghin. Tang xie ziki, tene da nga tsu ku jiri sina pana mangshan ziki me ku, da nga tsu ku rgezi na chung ziki me ku, tsoma yong ma dana yandu.

Tene rongi yota locho nga grang la, tene tang xesa sacha kasaka na mambu zhonyo re. Che tang nga tsor tau se gita sacha chonchon re te yo, lomba re re lan, zholu re re yonken se re, mang che wa tanda nga re te yo. Tutsu lomba soso go yon zholu chame ma jang ke re. Pe na nga tsor zhoja na ma ra pe iko se, tene nga tsor go ma ha tong, na ma tsor zhoja na ya ra pe. Tang xe jiko ngo tsang iko se nga tsor zhoja zin re, tene zhojin chang gong re. Ta zhota tene che tang go tene, tang xe iko se go tene, tamo na zhong chang ji se, tamo zi yo re zhoja. yaran changi su yore te. Ta pe na nga tsu konsar zegi meka, teni nga tsu ka maza zegi meka, teni geshi zegi meka, raja zegi meka, nda soso ki chacha ki nani di zhong changi tu yon zhani mara. Pe de ton zhavi ki teni jirisi na lomba riri lan, dholu riri tamo yore te, mang chewa zhan zhari te, chame mada kinto yon. Yin na yon teni jirisi na nga rang ka chacha mangbo zila, teni damo kuchi tang xin san zhu yi kosi, teni tuengi tu jirisi na mang chewa ki teni jirisi na nga tsu ka zholun tu so. la ha gu shi me ka teni da zhu zha na ma ra pe yi go su teni jiru si na ma ran zhu yi go su teni jing zhan zhu gu na ri si ya ji yi gu na ri yi yi gu na ri si la ya teni jiru si na kar da jing zha tong gu na ri si ya zhu shi teng gu tong ni jir zha zhi yi gu na ri si na ran zha ri la so pa ma ni zhu ni gu da na mu mang chi wa gu na mu mung xin ke mang ke pe sang zha yi na da rong ji lu qian bu yong ke ge zhi zhu ge na nying zhu ge zhi me xin na ri

0: 위스와 두 번째 공감상 유리만제 재량 총 아시 대모이나 레다 재량의 신신의 조반다는 중앙농촌연체 시찰레콘 백개 재량희 대통 랑인제배 렌체팅바텀 나는 재능벌거 초보 량희 토마이나 남아 렌제니 뒤당 남아 군토 난수이가 렌체라 신시탕 자쇼나와 토지체슈 제 대령의 렌체나이나 난수 응아준시 Pejong Suri Lublingi Gege Chemo, Pege Merang Par, Kewang Gen Suna Chimo Lao, Dende Shunni, Dan Namjungi Tsuwe Chu, Daganajin Danganzo Puri Chu, De Tong Ti, Dona Shakuba Chaso, Yelane Gamshita Namjushi.
1: Tatanaki Hyoyanji de Kardashian Angarosoki, Tap Book, Sakol Nadi Puri de Soki, Sosoki, Tan Soik, Kamhi de, and Yang Tomo Mainbergi. Mumbochi yoris. Tomo Maiba Yuba Kajini Yasa yori, Kajini Jensa yori. Yasan Rabo Yin and any Ronjong Kanga Sama to so say, Echamon, Tron Nen, Samba, to so say, the city, any net on like a Nede or Nanyu, and in Ramada get Ike, Amodo, and Ramada Karajusu, the name Mazati, the net to Solia, they don't need Ramada to Nanyu and Rabo, Yasan Rabo Chi or Teor. Tayan Jan Chesachi Kareyor, so we come him. Young Madaba Mobochi Chatting here is. Young Madaba Chatting, G. de Carade, Shavin and Arosoki, and Casa Jambiri Scientist. Casa Jambiri Scientist, Gavurava, Jambata, Masebado, Kimbo Scientist. Then all about the Chat Lumba, Chat Jamba Scientist, Hachun Gavuri. And the Chat Jamba Scientist, Ya, Chatanking Arosoki, Cha, in a John Chess, your mother saw Santo Colin Dindy. Jangan yang mana, pernah sah terasa drabo, ani pernah cenderung drabo tu dia ke cakap lepas sah dina, ani dino ke nampu mampu cie, untuk sah pugu yang mana, nujian cembu yari, tak cakap orang luka tu cakap, na jangan yang mana macam tu, santol tu jangan cie yang mana, na cuma ini jigi yari, tak yang itu nasi yang ni dia kerja sana, cakap lepas dino ni ada semua bau cung pin seni tu, tumbuh nasa, tak, ada mampu cie lah yari, jadi tumbuh nasa tu macam drabo. Mo namo zachado ya najuk mir pa jeku de so ya de kare yong ge shina cha no ya so sen ja ge cha lan ba de sen na yong ge po an de de de chim ba le ya de jie yue de ha jo mon bo de che sa de da song sa ga so cha lan ba sai ho de ji xi
0: je kun de gen la ge xie ba da dang an chu cho we kan xi le da zang ye ram na cho yue zhe che ba de gen la ge xie ba nam xin cha jemba si na ta thamba ga ne de na wa ga nyang ka chenpo yo ba tong ta ta yi na thamba ga ne na sa mang che shu de ro ke yi ba tong de yi na ta nang ju cha jemba sa ji tu dong zha wa chenpo yo zhe de wa na ma lian jian ne nang gu ni ge tie le tuo na xie gu zhe de na ni ba de yi na ta ngan zu xia gong bo sa ju de yang nyang ka chenpo du si di yi tie shi zhe ge cha ge la ni song ju shi
1: de ni ni yang xia gong bo sa yi Tapi macam ni kahiyah kahiyah guru siapa tu dia kamu kamu ni mba drama drama tu dia siapa sah tapi ni mba drama drama tu dia ni kahiyah genggu tu semena ni sama tu dia dulu cumi tong saya kahiyah ni mba tu dia segi tu kasong kahiyah guru saya tu ni mba nanti sahaya hilang tu siapa dia ni tu nengah pukan na ni mba tu mana tu siapa segi tu ni tu nasi tu guru kalau sih nak ku mba macam pada ni macam madu yosa tu ni yang drama tu ni cium tu tu ni Mipang kandrai, nasa tu jenian tu mampu yang gitu ba, cabut tu deh. Di nolah pernah troll mail sah kau sih, troll mail sah kau sih. Tak kandai ke goreng nasi gitu ba, kambing asas sih, degil asas sih. Anu kau goreng nasi tu kau sih, goreng sih. Orang tu troll mail sah kau sih. Nolong aku tu degil troci sih gitu ba. Aku tak tu deh, nolong lepas kandai nasi gitu. Nolong mail cabut aku tu deh. Tak tu ni bahasa ya deh, lor dah ya. Tak tu sah deh cabut tu so ke puan masih, mipang tu so hiol deh. Anu puan nando ini, mesti ke mampu yang. And the neck that I don't take careers in Nimba Sayate. Laba the dig, Park Conjo Jaju, so then he had them, Indian Maji, hit you, Chatramatrom, Himbo do city, Holling Charter, Holling Charter, they don't humble Jaddy, Lazar Humble Jessica, Nasako Holling Char. That is so patriot, Sassy, that is only Shijons and name of the mobile pit machinery. And the Nitti name of the so poorly and Tola Tonshi, any point Nasananya, putting only a poor Nanya, the pit machinery, Trumbananya, the Papuni, Halam. Ne mo cha ji puan na de yo lo an na ni zu da de so lo jong da wo de mo lo an na ni ti zi nyu ge ka lu so ma da wa ko wa de chi di ne sa de chi di de so le ya se ya chi han ni ba zhe ma zhong ta san to ti zi zha ge ma do sa zhe you san ra wo de de

Ranye tanti chela tatum bebe tanya mato yote te ngari kula, gopo sir, uzan kula, ranye sir, nganjo nantu, pando sir, lechar ketu, tambura, tome kutu, ngari ki tanya, chilingbe, satu miriki rojaso, mingi tanya mato yoto hibe, la ha ha, ya tiring tashipe ni modila, daki ngolu kansum kelabu, lu nga yusum kelabu, ranye cheki nyembe, yansin, dala naroshu, tashala yunbe shabro ti, daka latan doki, e menjong pomu shabro ti, saka latan siki, jekar ngayi shabro ti, shabko tashi yansare, leso!

Shuyangi yangdani parnangi chivushikdaan jawara ngazo semba taringi kengri zemoro chiyichu. Lushie di gyurguk tuyudu nawe domyuki chimashikdaan tingrabgi semgamshik sumdu jayula. Luyangi gengagi papchakbe kejuyudir ngazo shinjamgi zorashik jing.

kumbe, negab su takchoo chee kawe naidun yinba chee sebor tokwe. Nangzui la dene ngor tawata, nyongzin chewe naidun tohne changwe ki chungi tokwa, go bima takwe naidun tohne changwe ki pecho tokwa, dewaan ki naidun tohne changwe ki dome zhengxin sedun chee chee kebo chee kwe. Gewa zoo ta, gewe cho zoon zin kebo ta, naidun nundi ngang sewe zo goyo kacho senye yongwa, ji yong gi legara guiti cheba chegi tohne, jia xia qiao yong ne pege yong wara guiti tong gui. Ngan cui tangi, mi ma lang guiti che ne, sarjin zu zun kyur chu sum che dun ne, toma nyi ne, zhung gui ngun sum gi ne dun tak chu cha che tushi. Ne dun tak chu che gu ti, le ge ti cho su sum ne, ne dun le ming ne chua ta, ne dun ti ne chua, ge wa si gu ta, ga ne si gu ti, gag ne chu sa che kebo che gui. Tabchugi chi yondan jawa yuwa taan, pukrin ki peke taan jawa yuwa, mimang ki tiki taan jawa yuwa cheki, ne chiri ni chiri taan tunpin go ne chi gyur ki chargui taan, nguan la takchui che di, penche nguan tunpara kakde che kuya. Tumo rinxin taan chik sui rinxin tenpe ne tun la, choktum taan samshik che gyur tonan che di, ngale lekpin go ne dungyu che gyur penpara yaan che kuya. Tine yaan, takche simchu che para, tongchen che kuwe go la, ngodishubina dakje simchu chigune nganchu tangki panor dabuhin la le dun kha lekpar rupie shi ze nu che ya shi jigeb suji shi jin ping ki dakje simchu ni jawan chu bie meng shi ta jawan chu bie tablam yin shi dakje me na ge zhe xuan me la dakje me na ju da chuan wan ya me ji ne xian na yu ne dun la simchu ta si ju tian bie le gar gui de che chi na zhu gu ji cui che na min ji bu ta Kwa kyebne shingda kholo suybe mi chok la. Mi sam gu sam che na tewe kyang mi chok be. Nye bardo cho yong ne dakje simchu ting sab che gu yu. Dakje simchu cheba ni chiru yu ki ne cui ngwa la dakje gyu lu nam yishib simchu cheba shi yin shin. Te mi yu ni tuan da ki ne cui ngwa ma ta ne cui shibu ro dakje sebu cheba ta. Ne dun ki ngwa ta chu nyi kong du yang da chu ba. Ne dun tak chu chebe sam cho ta. Kade chukta shimju tingsab cheba cheshi. Dakje dan shimju chebe luzi ngi pargi njewa zonay tu sunhe takju yagu chegu. Chiru yu ki ne cui ngoy la shingne dakje chede shido chungwe ne cui ngoma ta ne tuan na zo. Jigji ngi ngi sun zingyu takyong chede tuan san zingkwe la tuan ngen yang zingkwe bata zom konar mimik bata gongrim konar mimik bara tuan ngoy konar mikwe. Dakje chebe mengshi to, samshi tingsab taan shibza che de, jiri taan, shibduru, gyardo chegi lega che ne, tardor ki ngunzin te, mala chen tong yuwa taan, ngunzin shakba de, tingsab chen tong yuwa, tana, jangwe ki ngoo taan, chunyi ngeba taan, nedun takju che tab, yangda ngeba che che kwe. Dakje shimju che ne, tingsab taan, dindi, shibza, neki, pinu che, zunir che kwe. Dingsab cheba ni mangso ki chwe tu sabshu taan, shirim tu sabshu che di soba taan, shingba, shiyun jin, jizo ki liri ka ki mina che taan, chokbu ti kebu taan, shinga taan, so dire mangso, jizo ki rimze ka che su kyo di, ne dun takchwe chi gu tishi. Dindi cheba ni, ju su dindi taan, kurnyung dabdi, gecha changbu nyenba taan, ne su ngoma togwa, tuan nguan ruba che nguan zhe che tu gu tishi. Shibza sheba ni cho gengji samjar du lin nian dian cheba taan, ne duan takchu cheba, kyun yong ki ne cui kong du chuba che cheba tishi. Ne ke sheba ni ne cui nguan cho yong ne shedo shibza cheba maa se. Tewe kya nge war yi shib taan, ne duan shedo che keba taan, chi zui gu di ngor da wa, chu ni zheng xin ki zhik kong du chu gu tishi. Pin nui sheba ni ne duan takchu che tab dun ri lak lin duan kyu tu gui ba taan. Si ju taan che tab dian bib che ri la, Gui ju zheng xin che zham den gui xin, tab xin ngoman tuan pa taan, pen zhe nguan tuan tu pa ra che pa tishi. Dak zhe shimju che gu di, lam lu jen taan gyun den jen tun yu war che gui. Ju ju ge chen la dak zhe shimju taan, rikbe kungge che bi lam lu gyun gyong taan, tu zhan tu dongwa taan. Dak zhe shimju di, ju da ju bi gyu rim shi bu ro gyu chik tu lak tar che ne, ju da ju bi cin ri jen gi chu zhe tur dong gui. Guzhi le jebe ne ti di, dakje shimju jeba ra lubu shirim tu shu kweba ma se. Lakbar tu, senba shirim tu lep kweba le, da yu shortong tan, chi zui zam duenba che mi shuang. Tengab ki jizo che jing zage jing ki kechwe tan tsambar che di, dakje shimju ki tablam kya che tongwa tan, dakje shimju che tab pusum chobu sowa, dakshib che tan sar